Tiba balaine ang duha bo tspen hanang ko ya bakalais men giri slaju mon ro giri giri ning thau kha bo